0: Abasinja baurikiye tuvanze batya babuya okwibya emure banji enzeye nenzeye eyabandu abakwemire tine mba moto butembo beni kande haku echere hembi chenyu echo mukanza kutsibu echikebu atitisho nzonzo ho ninene sishe ndisha weronga shombanza ninene sishe ndisha weronga oyuka kuronda kolubanza share lubula munabwire tukendikania okobetololo na iringa banji tukendikania okobetololo bya mabebo abantu banene bikahuri yabo ibwa tukina kania no kubanji kundi moto kaberekera omumo ko ba depute abo twasombola na riona imweke bata a na kungambo ye bangi nangutya matier nande no bujumbe obongende habakalani abamesombola obona ngaha abakalani abo abanesombola akahola wa mo mumbere sekure Davidi mumbere sekure Davidi ni mu depute owe averpe ni mu depute owe averpe sombola wa mo territoire ya Lubero ana mwasa ane monzera akashaka naya okoroho indundi yoyo moroho no butsebu obulyo moroho twabiri kamuno
1: honorable kalambo wa misisa Timote
0: kuri no Timote
1: nanda muhomola
0: umuyibo na mudenga
1: shombanza shone na mumuyi
0: shombolo shonyiholo
1: bando bana mugenda
0: olobolo
1: eh
0: oyo ni misisa umudepute ane monzera ana mwasa rinyase yulioko buko mowoli tukabwa tuteno wasinja uchimaya kali chirichi kundi yari otwa mabe wanza oyuta shimbukuri kwika chirukana ya kwika hama oyuta sheraha mari mbukuri akabwa ate yama chirukania tsa usera ya kagode wa mabe langire mbukuri ka chirukani wa minyako ya mabe hamere yo yekaya uluwa jelwa yoko luwa mahomo omoyilwe omoyi ka luwa kuya marasha yo monde mishisa
1: nje yon
0: abantu bamabakahola baluana babare kungura bamwe betololo abaluana babare kungura bamwe betololo ukalangira mwezo yo wuti
1: wamuwania mu shakulo am strong shindani mubunda munderwa
0: nga
1: mundo wa maka
0: nga
1: echana itegererie nga tungerero mumuyi nenda mbenda biyenga timba ne probleme eye kwanza abaluana abandi bakikala saba utu 12 deuxième fois sibile bayemebera ya busukulu ngo kuba bakayitwa
0: ndiyo
1: busukulu bakera bayo bakabya ebakanywa kashikishi bamabya bake kuluba kanyo ku mandale amandara kwa
0: sokulu wapi mutsumuje
1: abasha kuluba kera ndibayo bakutimie ekisomoje ya saba ndibayo bakutimie
0: nabe sali nyambo yute nyo mandale kuzo yute nyumushi
1: babye bane narono bane
0: unasha mandale kwa kabya sana norono
1: Amandala ya samu na wira lakini anatula.
0: Utsere retula.
1: Anatula.
0: Amandala akabya sare no reno.
1: Mm.
0: Amandala amandara kwa abya sare no reno muze. Donge abasha kulu abahola kera sibo sha mandale.
1: Bashe kashiki.
0: Bana chimushibwe.
1: Okay. Bana shina verenga. Bana shina verenga. Bo, na runa ndibona fungerera am stronge.
0: Ndiyo.
1: Amaduka manene babarere tumubwabu. Obwiri pima chikatuka holomo chetololo
0: ndio
1: hikapimira wehetyo kuka kabusho
0: ndio
1: neru watekeseng safra
0: ndio
1: neru kahira henga hayo mubono neru waluwata mera eriko kuchika wabolenzera neru nabiri naburi omutahala mu nimunganga Dr. Murenga
0: ndio
1: amanyibwerate siwanga bwe myaka 5 eune munywe henrwe hyo efoyite yabimba
0: Mutimakabimba. Dr. Murenga tukakure mukachira tareta.
1: Amashanyibwira ati wamabi ukahebegero kahebegero. Ukanaira ne hetego.
0: Kaira hetego.
1: Kaira hetego.
0: Eh.
1: Ati hiyo na hiyo kuna linge ningichi ngebanji.
0: Ngebanji.
1: Ndibwo ambo mundu webanji sharishebe na bufahamu.
0: Aha.
1: No mundu yukafute ekitololo yukanywe kitololo akabyo ko kitololo kisa.
0: Ndiyo.
1: Angabya magetse shanganawo.
0: Ndiyo.
1: Yangabya lubanza sheringalingika nyokulubanza lulye twikamu tuyira troti iyo mafikiri wiwe kumbe mombe bwe sengsa na ruwabaluana banene bana mugenda omukitololo kwene nubukoni bune abantu bana muhole bibambwe bola ya mabheka abantu lekini enzega nenzege ya abantu abanene bana muhole omukitololo echi namuretwa na bahingani abetu abenu chikasera omu Uganda mweyi eyi ndi yasiro omu Rwanda mweria Nerubia seno, lakini wamabi ya lemia strong siyo wewute sendi wena
0: ndiyo ndiyo
1: kundu kabinyo wa magete ukabinyo kumazewa
0: ndiyo
1: ukabinyo kubuyi
0: ndiyo
1: lakini abanen kuna mkwa manikile mulo me atibasi hange hange isikulumi na kundia masha sirayo atifuma gani chito lolo ebi ushiva kabuga eya bia kwawe eya bia kwawehe nerio omuma elfu wabandu omuma elfu wabalu wana mukaba nekangabarewe abatiba nyuacho ninashukuba kendi wambubu yoke tebu katichiba kebebi yari ya tufabrevegea kande yuka nywe chitololecho wanganate kenyama ya ha obondobu ya ha akatu wa chitolecho umu atine mabibuta okuchitololo akatu wabitolebebele okubahati ayuti nywe chitololo akana bwakumbega ena nemuri ena ali nuguta na kwenye kukulumubiri ambu umwana uyana mukulumubiri kama kawaida
0: ndio
1: me oyukanywe chitolol shari shera kagala hata niliko kucheka ebyala byabanda bekatutimana ni ambu amaye muhiringa bike uti handeke ikaika yarabeti tulebe ku televizio kumbe bahutira
0: bala na shari tutimana
1: na ebyala bikolo byatutimana
0: na shari tutimana
1: donge ne chitsebo ninashe bakula yebo kwa nuwa mbuyokete buwatichi, lakini niliomu miaka ya reku ngabano.
0: Ndiyo.
1: Echito lolo, tuwamabu titiketwa mahire mbele, ituweba luwana. Sipo sheba kasha tunge njacha, nganeba.
0: Nari, ukabwe la guvernema yetu utichi?
1: E guvernema, ebi shiri kakole ki guvernema, e inatungerezi.
0: Aha.
1: Inga wanete, kumebali yetu wetikaye, ebe ndiba nebo kambo, tuwama gana benu.
0: Mhum.
1: Kundi kuna mkwa nabi yukala na ya mave. Mwatula ngebe nani vya bandu vyeyi. Vanda baka alu ndamu vye mwebanchi. Mwakole vya. Hiya vya mave ambu ya vye chisaje. Ninele ngiri vya shebyo mwabia vya kuno. Mwabata beta kubyo. Kundi sibiru mwakundishi uwele.
0: Ndiyo.
1: Neru guvernema.
0: Neru niambu. Niambu. Awari ya nwani mwakundishi uwele.
1: Awa.
0: Kundi wote mbate betu wako vende kundi sibiri umo makundisha uwe.
1: Enu yiri yika hula umo osese.
0: Eh.
1: Okunufo yeve, wabiri yire, enguvu tangawuzi.
0: Eh.
1: Lakini wama biyalevia, hania mave, awabu ambu, anwe chumacha, fichama ganao, shali mubutaratibu.
0: Eh.
1: Hawewe blashe, uke hirambu umo mshumari.
0: Eh.
1: Echi tololoe.
0: Eh.
1: Wale omshumari wa mochi tololo, wacha, uwe duze. Niruwe tuwa wote.
0: Eleta siye shayiri biyo kutu.
1: Eleta inashi.
0: Nario.
1: Eleta inashi baka ya rerera wakata. Donge wakere wa mtuwabere bereta. Donge wanduwa wakia baka sombolo.
0: Oh.
1: Hei. Vekase eletiba wabere vya kubo. No nesho franga.
0: Neuse se. Omoleta se muri ya wanduwe tukwe. Omo wakulu wakulu. Aba kima ya madesizyo.
1: Eno yine DJI. Yine OCC.
0: Eh.
1: Eno yine. Ni mandiriprize manene.
0: Omo OCC uneshi momundu.
1: Omo OCC.
0: Eh.
1: Osese na shi kote ya chavi nyonge ni kamandi. Kamandi anumu osese.
0: Anumu osese.
1: Anu,
0: kamandi we sodeke.
1: We sodeke.
0: Donge tunatole.
1: Afri ya mkulu osese umuteritwari ya chavi nyonge. Uche chavi nyonge.
0: Wetu enga.
1: Umumuyiwe
0: chavi
1: nyonge. Umumuyiwe chavi nyonge.
0: Donge tu akasha vichero etu wa mwerekere.
1: Normale ma.
0: Uwe bubu shoburi enu. Nguvakane pimabu kutsevo ndenga vonea yusiko.
1: Wala.
0: Sile vata sungabu.
1: Wachecho.
0: Kamandi Salomo tukasha msunga. Arenga na mundu kameme erimusunga sirikalakali
1: sirikalakali ro kuitwe
0: erimusunga nokobore mundu erimusunga renga sirikalakali tukasha kusunga kamandi ewatu bwire bitololongo bya mai banekenu ngamukabi mwabiri pime bitololo byoshebyo kunde hanena bande aba artist walangira abimbi bande ibabye bakwa mbwe bitololo byuwen nokola makali kunye na mutu titololo chomobuno neri wabula butibo yu akabwira bakaba aba awa kauri gerasho nyimbo siwe atichi ukabwa na banuwa baringa buutichi
1: inga babo ranete omundwa mabina memba akabwa chulu mbaluwe luu chito lulu chuwene echi na mkondo la vandu ingi wanete situ kwa mibi wehungobi wabandu bushavu wakaiwe na busazikini na vare ina kabu yevi ndishe shinga kabu atichi na unjingo kunashi mwala watu wa mstrong echito lolo echito lolo ukahira kuno morero na mara mucha John Kamet budi mwana kulire byo yarwenda kayagura balwa na tsibala kititololo susite civile bamuhira kuchoko morero amalunaka Obo si bubu bubu bando bakanyo.
0: Ndiyo.
1: Amaka nge sesi ngokana ngrambu sesi amaka.
0: Ndiyo.
1: Nivut. Ebi bia bando bakanyo. Abaluwa na vetu. Ebi bia bando wambu. Tuwasungire bubu.
0: Donge fukabu ya abaluwa na. Abaluwa na wamabu tuuta kiroshe ikahare hare. Tuleke vetololo badi.
1: Hey.
0: Wamabu tuuta kire iwashe ikahare. Tuishika ye tuleke vetololo. Tuletisa yevyo. Nabyo tuwetu tunayo nanganabu ya nitunayo nekope. Na tufurutisa ye kope yavo. Verate. Vere keri ya beka sunga baka ula.
1: Vehwe.
0: Veke ndi abe abe vula baka ula. Eba atashabe retu. Ndi arengi.
1: Tuka uwetika ye njache ya vandru.
0: Na utomewa tutu ya bakulu vaneyo. Aba kendi shetu uwetika bati ambu vehwe. Saare undi mundu. Owe banji ono sheria hika kumbena ya katu buruku banji.
1: Erono munzera.
0: Erono munzera.
1: Erono munzera.
0: Erono munzera. Kumberuna ya katu buwera kabisa. Nyati ya yerengeyo. Nga bakundi yengu mudepita na ute vyeribu wano kuose se.
1: Awuti ebi choni kwa nene.
0: Ye ni mudepite anashi nyati. Ngokoye kaya ndana anganatu virire. Nga bemire mezire yahe. Okwibiba anganato kerebo ya veto lolo vyoshebio. Kundi vya mabeto buka kwa bandu. Abandu ba namu ba nye veto lolo. Zena moreka. Iba ingi rabandu ba yita bandu. Kundi mundu yute nyure cheto lolo. Shanga tokereya hanuna ya kukanza kanza ngoma mupanga
1: esugu nyurecho
0: esugu nyurecho fununu nenda no mupanga ngaya batanga mishis
1: sichanga wazekano
0: nonge chone chitsibu nicho kobitsibu na rutfukabu atuta a abandu abakulu basinganga sokera badepite batutuka sombola kumbe saba likosho konze kwenu kumbe saba ni anoko shokonze yende mbia retu sunga itwe tukabugira itwe tukashala tukabugana tu na abandu aba sombolabo kumbe netu iboni ba depute ba chinzasa netu ba depute benu normale makumbe baba kayikasa eba baba kayikasa esaba liko konje eba natusunga eriwa tubulya abakalaninga batichi omoterenga more wahe nao bakaba beyenda ebo bakaenda okobandu babo abakorera bahembanye abo bakaya sunga no mundo yiwa kukorera kambanye iwe mu depute isuorengi kana utyangana kubure chive ekyo bakakubu wako. Shanga kubwere chivi kunde omupatro suwa ngamura utia makosa. Suwa ngamura omute ki utia makosa uwe mufanya kazi uwe. Na akabini ene kukwiri wa vuba. Na inyeba depite itwesi tuwe kukwire vuba. Nonge tuanganaba wera evi abanduwa kaba buwa kubituwene. Na abanduwa enyu abu muhire mwamenge. Abanduwa enyu abu muhire mwamenge. Evo. Siba angatokere babu wera ekwe nene. Chekara kana bandi ba depute baba kata luko kuma election kunde ba uti yoko vandu abakate babo abakate babo tsawa mabya amabe kusunga mishisa wangana na remu rutaba bandu bakagu wako chindu
1: na yindiri honorable na malangire na mabe twala na magendania na bandu ne riba kamuteba niri ne nzumwe nabo burandise babari kuteba kumbinowa
0: nge
1: kumbinowa nje kunde na yingu kunyashi. Sin na babelangire kosa ngana bwera romu
0: e kosa tubye tukabwera
1: shabara bandu
0: donge va depute mutorere abandu abakaba sombola banyure bitolo hakana bibona ba depute bakarendra kampani ibana kutoko bitololo
1: ibabakati
0: akabye bye abandu ba abwata akombe bashelwa ntrem bakashani vutiba na tremire na rune ya haba bitololo
1: atumune rawa abandu buwene
0: babirawa abandu buwene na rubanyure bitololo bewe. Abandu wabu tukawa tino mubia muka shatu wera. Mutu wera. Nga mwema tebe riumati webito lowa inao vito lolo. Vya mabibu wabandu. Evito lolo vya mabitu wako musuko. Wamabe menyango ko avaluwa na babi ritanda. Iwa agendo mumiimwe yi. Iya riaho la mundu. Neruwa yazi koko mundu. Oyuke vilu hanu. Akelua omovile akayo kwenteriere. Ukendi yala ngira ngoko. Evyo baka endaba kabua. Evyo baka ikoresaya. Ebyo bakaenda bakabwo omome omoshobene ne bindu bikakangana ya esisoni bikakangana ngoko omusuko shatireho omusuko shatireho na oyuwakalire shakasaga wamabe sungo mundu oyukafute banji wangana mo burute ngakuwo moto de kibanji ubuka basa ngakuwo moto mo wawawu ini akikwa tuno baba sana nitokere erere kibanji. Basa sena nitroka na veringiro mabendru. Vyo nitendesha tokerereka. Omwe ule kimutu. Oyuka futi banji. Shele ngile vyo nganeve.
1: Ndi hani ogu ndi nabuga netengamu ha umukati. Atukumbe obu ya sengsa. Nituli umukati yu kagendra. atumbe wetano
0: eh.
1: Shamala numukati kandi uko kotidia ndake
0: ndiyo
1: nario walu anabet nitwe bazazi ikakube namu ya momolero
0: ndiyo
1: ama namutu aloha tukabo tabo namu nabire erikuliabo piene vere batule tukabaha nerukundi ya vitolo ya vere biyokume ya vere bebere rokume temayabo tukubere kirebo muna sungire satwa vya nakameta
0: ndiyo
1: wake wawati haneno mundu iwa na uteno kudawa eiri wamebutu wenzire wara kechito lolo akana kuhayo neru wara ka eche hukumatwe nengu washa wachilangire wangana sala na nevya pana vya na vyo horu wenda halia
0: ndiyo
1: nipa mwurengere
0: ndiyo
1: batulipiteli lwa ulimutiri
0: ndiyo
1: ineshi na morenga kwa na uti okudawe yo morenga na mtahalamu
0: morenga wetu
1: doktera watu morenga
0: ineshi morenga.
1: Kwa dawe yengala
0: kwa uli mwure wa ye morenga morenga wa manyivu lako morenga
1: unabiri kani kepataru yao yokukulani kukamba
0: ndiyo
1: washe hikamba babara hekayo mdolwe ni chitololo
0: teka tuwa wandube namba isi ndia renga
1: ii tuwa heyo
0: tulioko 09
1: 09
0: 94
1: 94
0: 19
1: 19
0: 90
1: 90
0: 96
1: 96
0: 09
1: 09
0: 94
1: 94
0: 19
1: 19
0: 90
1: 90
0: 96
1: 96
0: député yono honorable écoutez allô honorable
2: Patrick
0: bas ingera honorable yeah mu radio mu audio Vama ya kwenda.
2: Okay.
0: Vama ya kwenda uingire kabisa. Honorable anamwasa. Honorable anamwasa. Ende mbiyo sheri umisisa. Unamubwe chau.
1: Inga buwe chai parandera mudipite wetuwe lubero. Yosi kureda video wa verpe.
0: Ndiyo.
1: Inga wanisibalu wana. Toye subiremu.
0: Ndiyo.
1: Toye subiremu. Unitwabiri umubu tashicha.
0: Yotu kalo la ikalire.
1: Ikalire.
0: Yotu kalo la ikarire mdwe keki weno lutelwewe.
1: Tuye suveramu waluana.
0: Tuye tae suveramu.
1: Tuye kubisomo.
0: Ndiyo.
1: Wamabia ule mwasepaki yoko sepaki. Wame ule mkatulichi yoko mkatulichi. Wame ule mdive yoko mdive.
0: Ndiyo.
1: Yani tukabu watute. Tuwamabia endeleshi yomuchi tololo. Emba ndore. Eji kaya komorero. Tukaheraye. Itubenevene. Eshungula shetu. No yukafu. Yukanywe chitololo wa mstrongi. Akana buta omwana sharereki akalala omwana akana bya ngana witie ebilo kushi sever kwishi emuka ya buta
0: okay
1: eshombe kusha beretsana
0: wasinja
1: mishisa apa mabiko cha olukengerwa
0: munene
1: nene ye yeah, mumbere sikuli Davidi mumbere sikuli Davidi ni mudepite wa bakalani kwa musombola omu territoire ya Lubero kute no mushakulu
3: yeah kute
1: ngabi kubugira we uri mu député uyi tondowa libwe
3: nyere mu mbere sikuri David nyere ko wasombola wa Lubero ko professeur
1: wasinja
3: karibu
1: wasinja honorable twa makukocha tule tukakani kwa chetololo tute abaluana bamabe tulangi kwa mwa chetololo nario mu tukene watu tukikania makoro ho twabiri wambo yikiremwa kwenene kwa na wanabiri wango kwa yanganaremwa
3: tutukirikana kwa bitololo
1: Epitololo, tutute muno mo diminite. Diminite. Eyo shi eru uke mbikanya. Bakangulacho.
3: Epitololo.
1: Miwa depite. Muna mwa mkala. Imu akola mubiricho kongambo ya valu. Aba pere baka kuri epitololo
3: minu mbini. Tudo mweta desi eje si tulikala. Kusangwa akambanya kaya na vienga buanyate. Tukashivetu ikala. Eshiro bakashiva wate. Nyita kiri eta desi eje yao. Naeru inakanya epitololo ngo kubikita vanga. Muna wanyite projeye ya kwanza iliri wanyite kumbe hii guvernari nye tukarebevuwa. Yu tukesha vute.
1: Ndi.
3: Kundo yu leho na msoda.
1: Ndi.
3: Kutu wangavua. Tuka hivu wako.
1: Aleho chinyanganga.
3: Aleho chinyanganga. Ndi. Ndi kereko chinyanganga.
1: Nisiku.
3: Alo. Asaba kashabu wabate. Tadi siyeje ya maho. Projeye kwanza. Ama izine e autoriza. Sio ika autoriza vandu eriko kutia ve tororo. Ogwe wubu te kontrole. Omdoka po kinyalunya kukuti izine yewe. Nero inya kukoti akabolubo ake 1000 francs me ekarimu 45% eru tukita banga
1: uwe uli mu député provincial nero abe national kundibo abushise bari ku état de siège aba député betwa bari kenzasa
0: echikareka muta have pass mutu irokoche no kundi ito mutu wa vote na rinyoba wale wachengere aba depite wenyobe nasionale wa richenzasa mukabe ya mamata wale magumu ayo wakabu ya watichi
3: ewe ngo mu journaliste kutu mu analiste omuradio nuwa mata pokeraba anga hene roba buri ekestuyo
0: yes nina pokerabu ibo
3: savedi rorender kusanga muna ote kunoko remi muna ote kukatasu hire muna ote kumbendure muna ote kumbusa nyamwes aloro kwa shababu la ichi nyochume injenyere kontra tuende kwa vibangi
0: ok mama vio wa depite ninaisi kwa muna tukwa miri mbendure kumbena shako sunga ikatasu hire kumbena shako
3: eske unashi kunonga kulima izina manga hiyo kakotra
0: yes nisinashi
3: eske unashinga bia ama autorizasyunga kalu hai
0: Fabia tu utio muministre wa yuka kanani okwe industry abe ni jirie ina shina rion
3: eske unashinga kwa leta olore tu geriku kotiwa jirie ni na guverner
0: ok
3: aloro kwesi tuangavuri ye katasu hile pasikia ne wa mochama cha jirie ama buo katanda avandu ngaveri ya kaluwa hae na wiba naluku ministeri ya yo njuki njibule kwa vipode mene bibangi pasikinesha
0: okay. Kana yuko banji maramoa
3: injenyeri mudepite awe ave
1: kana yuko banji
0: mwaveripe
3: nerio ito tule vipode me
0: okay.
3: Neru njibula ya uti akakao mwavira retamba uto obuhuti muna mwere tayo
0: reka njenyi kubula
3: ngatu keri
0: reka njenyi kubula
3: we
0: emi akai nienu omoho kwa nienu evitunguvi nienu soja karanga nebende Ebanji, omatu ebanji, muri aluzi.
3: Omoshombo tuwe show wa maho la show, ayotu tatu aletra ya.
0: Yebanji na probu wampu mkira.
3: Voila, manake sindi show kwawe hola la shutuwa bera sereta. Nerutuwa higoko.
1: Banji.
3: Manake unyihe ndambi, ayareta tayane banji.
0: Tuute munu mkatambika ake neka wala kinu.
1: Mesiku, kukana yokoroho.
0: Nisha munu mkatele minite ne yao.
3: Na maregrete kuna masinyuma kutangwa misisa. Yulu nitakirina kani ya nai pasike. Akabu woko vendo, ishe shinga vererete.
0: Ebanji mutetule meyo.
3: Ikana re mawa na munebule kuto serere mawa.
0: Serere mawa.
3: Voila. Me, aba, nero, asa mawurungo mtia mandoba na mufutayu, wakafute ya.
0: Eye kaya la sera.
1: Eyaba kare mumu fraude.
0: Eye kaya.
3: Voila. Oyaba wame. Voila. Savediri hani aba fraudere, aba kare ma, ebanji. Nero, aba fraudere ya abo, tuwa mawi lushavo mufraude. Ito kato tebare meyo official ma. Na retwa ula yomu beikare. Oma furekereza?
0: Ma ula yomu beikare.
3: Niwa ambu oyuluaka ulie omufukuwe banji. We ve dolar. Na omufukuwe banji ito mu haku okwe ve mil dolar. Ishi nishisha ulie haba kafutayo.
0: Bo, okay. Unamuwa nge wambu ule mupomba. Esike wanganahiru buhoti. Na uwa volana huko kwa chihembe chere yali.
3: Ndiyo.
0: Wanganavu le chihembe chere
3: yali. Nama kwa sateke suwa taisho kongeti. Okongeti ya wapeshera wewa kana suheshu samachi. Awe uheshu samachi. Awe usuheshu samachi. Esho nene. Inye ulia shaba kasha ula. Neru nyari heke.
0: Inye liye manu.
3: Kusangwa kandi lushe kwa shofranga. Chicharekibo wabatyo kongeti kwa shofranga nene paraporu ne handi hoshi. Ne bangi. Inyuma wale muka hulomu bangi. Ito tuka hulomu kanabisi.
1: Ni roho.
3: Aya baba kahere miriki. Aya baba kahere mubuti.
1: Ya mabula yushini banji.
3: Atike mune kwa me. Ebangi kwanza yute mafachi. Oko mwanadamu. Ngakupoze question.
0: Ndio.
3: Sinyiria apo yaba kafutayo. Me unika ngayo mufuta bangi oyo baba rutwale matanda mwalwera.
0: Omufuta banji.
3: Omukariteka.
0: Omugaritika.
3: Omuduyukafute bangi naraba mtu alekatwa mbalwere.
0: Okay.
3: Unashipurukwa una sebara. Ukere pondero sebara yayo paske suande musunga. Unashipurukwa sebara yayo.
1: Ikatsanda yabandu teo
3: no. Ngoya. Purukwa sebara yayo. Ebangi ute mafavere. Ika ebangi ayo bandu bakali yi. Ikatsanda yo mutu wo mundu uko servo.
0: Ndiyo.
3: Me ikatunza makoni omomuvera.
0: Aha.
3: Koma horekerera.
0: Okay.
3: Mena ebangi yotu kinde hera. Nindi variete. Si rimwe sisteme erita ndi servo. Kundeyone dawa.
0: Aka katanda yomutu obongo.
3: Wama langere shongo oko. Muri

0: mokolo na kokufa oloni lwa lutumba simaro non tu wahi kwe baba milembaste eria sera epi epita Congo uleko motremani hireho akalichivichi kaka zavara kauma oko mukende vana.
1: Sache qu'un jour l'avenir me donnera raison.
0: Voilà. Uima yakalichivichi akipiste en aka asumani kaka holoamuka furudomo akali chili chako kakandi anzisho musha kuluisenya mwenye heri maboko no musha kuluchiritsa pia okuitabulisa makasema na wedimo kasoya na zizi na tiri anji na kiungulu ono maluni atuveno alemba
2: alo
0: ulioko motema alemba
2: aneti ulioko motema kutrebo kani
0: na uko une
2: kilu mbiro na ya ulioko motema
0: aha
2: Rodriguez
0: yimana akali chilichi. Aha. Na kabundu.
2: Kabunda ne iko kuinje kabisa lyo komoto. Ninasimba kwa nakuwa mimi.
0: Fotokopia millionaire.
2: Oyo ni fotokopia.
0: kobe na vetia na na Flavio mu prof.
2: Wewe.
0: Na
2: vale bo na mamu abuholo.
0: Aha, munyangitse.
2: Munyangitse basi ni eri na rewe rikare kahela munyangitse kabisa na mamu abuholo apokera buholo obo
0: na telesforo aho
2: telesforo ama pata buholo no mukale wewe
0: aliko mutrema
2: potsebo na ibo na mara mucho omukali wae aliko mutrema na bana bayi
0: mhm
2: abo honorable bosita he well, aba kasiro ko 20 kilometre eri tuko ko 20 kilometre 15 20
0: aha
2: aba buholo Vale, como te mane ngaba tsebara ngabe balangera.
0: Ye umwetsi wene nahu omwana obulu meshale ihanda wa kwa linge kuruwe.
2: Kando mu chobatu kuru.
0: Abana obulu meni terrible.
2: Base.
0: Abu hebe tula wako.
2: Base na mara mu chena banyamalepo nasi munabure babareze kakalepo iwapi kama sasi.
0: Ah, bolo bolo.
2: Asina mabara muncha famie kalepa na watembo mbo basi tutulere se aleche rekola.
0: Ai.
2: Mama muzazi na watembo mbo malepe na kati kambi unasi. Aho ale ye kati kameru nyumo kukapako he.
0: Aha.
2: Eri nani kati kameru.
0: Kwa benebeti ya abandu babara baka lulechisi micho mambundwe.
2: Koko kandoma kanevi kalire jena maani.
0: Sawa. Na uchishimi walo lacho mambondo. Utire hiri nono nga kulole chishimi. Amaetze akanare pawamo dawa. Akali chilichika sumani. Nono atia. Ationo atia malangri Arnold Kambau Nasefu Mabola Nirea kali chili chika Wera sone Kofi Aina Mobali kitoko Rendeka kitoko na ye Na kati ya Londre Vala kako Akali chili chako kare mweka furudomo Abashi akulu abe turoze meashi abu kambalume Nituwe tuchiri oko mahia Nje nyichine mwanamore Nyiru oko bali oko mahia Nere katiba Nero akatiba kakano Nero tukabu watute Ababirete erebinyo biumatu Ogiste wikalo Yaridi